taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big, big, big, big, big!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Ay, o batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ Vibe Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag-HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Ayan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programang HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Siyempre, kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po ang ating mga Power Trio users dito sa Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, mga taga-Baco, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan, Victoria, Rojas, Mansalay, Gloria, Bungabong, Bansod at mga taga-Pola, Socorro at saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So mga listeners po natin ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, o gustong magkaanak, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio. At syempre po, kahit doon sa may mga maintenance na gamot o mga jumper operation na, ay maaari po pa rin kayong gumamit ng ating mga produkto. Produktong Power Trio na kung saan ay epektibong nakakatulong sa may mga iniindang karamdaman. Susubukan nyo po ang ating Power Trio kung meron po kayong mga iniindang karamdaman na matagal na pong nagpapahirap sa inyo. Subukan nyo lang po ang ating products at kayo na po yung maghusga kung ito ba ay epektibo o hindi. So kailangan nyo lang po ay subukan po ito at samantalahin po ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. At baka ito na po ang inyong maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon na merong mga katanungan, ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan po nakakaabot ang ating radio program. So ang ating Power Trio po ay binubuo ng tatlong produkto ni Health Code International. So ito po yung ating CMD, CBF at CBJ. Ang CMD ay Cell Mineral Drops, CBF ay Cell Bio Food at CBJ ay Cell Bio Juice. So ito po ay epektibo at garantisado pong makakatulong po sa inyo. Ito po ay BFAD approved, halal certified at halos taon-taon po ay merong natatanggap na parangal dahil sa bisa at galing po ng ating mga produkto. Yan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay po, at may kasama na naman po kami na isa pa dito sa Bulan Sorsogon. Ano po na nag-attend sa YDR? So ito po, ma'am, kunting katahimikan lang po. Sige po. Hindi pa po nagsisimula kasi umiiyak na to si ma'am. Ma'am, ano po yung iniiyak-iyak mo, ma'am? Ay, una pala, ma'am, ano pangalan mo, ma'am?
3: Ako po si Mira Guban, taga Barangay Enroque, Bulan Sorsogon.
2: Mm-hmm. So, ma'am, anong kwento natin dito, ma'am, sa CMD, ma'am, sa Health Code International, ma'am?
3: Bali po, nagtitestimony po ako dahil sa ito po ang katotohanan po. Na, nagkaroon po ako talaga ng bukol sa liig.
2: Ay, bukol, oo.
3: Opo. Malaki na po siya. Halos kasing laki na ng buo ng bat ng maliit na bata.
2: Oo.
3: Tapos noon hindi na talaga ako natutulog, hindi na ako nakakakain. Bali marami na ang nagbibisita sa akin, hindi na ako nakakatayo. Lagi na ako nakahiga, naalis ang asawa ko kasi driver ng jeep. Naalis, nadatnan ako ng asawa ko, nakahiga. Then, may kumare ako na pumunta sa amin, sabi niya, kumare, pumunta ka ng CMD kasi ako, bali ako, ganun din ako, na-hospital ako, sabi niya, pumunta ka ng CMD, bumili ka. Yan ang magbibigay sa'yo ng lakas, sabi. Kasi ako, dapat dadalhin ako ng Maynila.
2: Sa hospital?
3: Opo, dadalhin ako ng PGS ng tita ko. At ipapaano na kasi, sabi, dala na daw yun ng ano kasi, isa pa eh, hindi pa ako, hindi normal ang pagdumi ko eh. Two weeks ako nakakadumi. Simula ng...
2: Every 2 weeks ka bago nagdudumi, ma'am?
3: Kasi sabi, sa kolon na nga.
2: Sa kolon yung problema mo?
3: Sabi ng mga tao sa akin, baka sa kolon.
2: Oo.
3: At lumabas na dito sa akin.
2: Sa leeg mo, kaya bumukol, ma'am.
3: Toxic na daw yun. Di ako, parang nawala na po ako ng pag-asa. Yun nga, kumari ko pumunta sa akin. Sabi niya, pumunta ka ng CMD. Bumili ka. Yun talagang, bumilang asawa ko. Bumili siya. Wala kami noon. Nangutang talagang asawa ko kasi driver lang ng jeep eh. Pagpunta doon, sabi ng ano, ng sa yung binilan doon sa opisina.
2: Oh, si Mama Nilin.
3: Yung lalaki po.
2: Ah, si JM, si JM.
3: Sabi, para madali maalis ang bukol, ipatak bawat inom sa isang baso, pumatak ka ng 20 patak. Kaya yun, kada inom ko talaga ng isang baso, 20 na patak. Nakakaubos ako ng 7 baso sa maghapon. 20
2: baso. Bawat baso may 20 talaga. Di sa 7 na yun.
3: Opo.
2: Bawat baso may 20.
3: Opo. Bawat baso may 20 na patak. Kaya, ano?
2: Bali 140 drops a day.
3: Yes po. 3 buwan ako nagtiis ng ganito. Pero, nagamit ako ng isang buti lang ng 60 ml ng ano, hindi pa nauubos.
2: Ng CMD.
3: Opo. Hindi pa nauubos. Unti-unti na wala. Ngayon, wala na po.
2: Wala na yung bukol ni ma'am.
3: Wala na.
2: Ang ganda mo na ulit, ma'am. Ma'am, yung time na halos nagkabukol ka dyan, nakahiga ka na lang lagi, nawalan ka ng lakas?
3: Yes po. Yes po.
2: Hindi ka nakakakain talaga?
3: Inaalalayan po ako ng anak ko, ng panganay ko. Mapunta ako ng CR, naalalayan ako ng anak ko.
2: Ma'am, ito ma'am. Kung may mga napacheck upan ka man dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. At kung may mga gamot kang nainom dati, huwag mo nang banggitin yung pangalan. Ang tanong lang, meron wala?
3: Yes po, nagpacheck up po ako. Nakadating ako ng Sorsogon. Kahit saan dito sa bulan, lahat.
2: Kasi marami pinatingin mo yun?
3: Yes po, maraming gamot. Kaso, pag nainom ako ng gamot, pagdating sa sikmura ko, talagang sinusuka ko.
2: Sinusuka mo?
3: Yes po, tapos yung sikmura ko talagang parang pinipilipit eh.
2: Yun.
3: Kaya so, hindi na po ako nainom kahit anong gamot na mga medicine na ano. Hindi na po. CMD lang po talaga. Yun lang po.
2: Grabe. Grabe ang kwento ni ma'am. Ma'am, ito ma'am. Halos agaw buhay na rin. Kasi ano ma'am, yes, halos kung sa masabing nawalan ng pag-asa, talagang nawalan na rin ang pag-asa sana.
3: Yes po. Naiyak so, na ang asawa ko. Hindi na alam ng asawa ko kung anong gagawin eh.
2: Kasi halos nasubukan na lahat.
3: Yes po.
2: So, ma'am, sa mga nakikinig, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka sumubok din sila pag napakinggan ka.
3: Sa mga nakikinig po, ito po yung testimony ko, totoo po talaga. Magsubok kayo ng CMD. Talagang bibigyan kayo ng pangalawang buhay, katulad ko po. Yun lang po. Salamat po.
2: Marami. Ma'am, pangalan mo po, ma'am, at taga saan ka, ma'am?
3: Mira Fabliguban ng Barangay Enroque, Bulan, Sorsogon po.
2: Yun, maraming salamat, ma'am.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating CMD o ng ating Power Trio. O ayan, si Ma'am taga Bulan, Sorsogon from Bicol. So si Ma'am ay halos nawala na ng pag-asa dahil sa kanyang bukol sa leeg at dahil din po na hindi siya nakakadumi for 2 weeks. So imagine po ninyo, for 2 weeks na hindi ka makadumi, grabing toxin o yung mga basura na sa ating katawan na hindi na ilalabas. Pero natulungan si ma'am ng ating CMD. So, napakalaking tulong po talaga ng ating power trio. And syempre po, take note ha, sa mga nakikinig po ngayon. So, ang ating mga patutuo po na napapakinggan po natin dito, lahat po sila ini-interview namin, minsan sa office, minsan naman po sa live na meron po kaming activity. So ito po ay mga testimony po, hindi po natin sila binabayaran. Sila po talaga ay mga totoong gumamit ng ating power trio at totoong natulungan ng ating mga produkto na kung saan sa gusto din po nilang makatulong, maipaabot ang kanilang experience sa paggamit ng ating power trio para ma-inspire po ang mga tao na may mga tulad po nilang karamdaman. So yun po, kung kayo po may mga nakikinig po ngayon na hindi nakakapagdumi ng normal or may mga bukol sa loob ng katawan, may goiter, subukan po ninyo ang ating power trio. Kung hindi nyo manabuo ang ating power trio, ay maaari nyo pong subukan ang ating CMD. So bumisita lamang po kayo sa CMD Center para mas mag-guide po namin kayo. So ako po, sa mga free health consultation around Oriental Mindoro, ay bumibisita din po ako sa ating mga CMD Center tuwing free health consultation day. And ayan, pero mostly po andito po ako sa CMD Center Calapan. So ayan po, meron pa po tayong isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating power trio. So ang kanyang kwento ay pakinggan po natin at dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Ayan at ma'am, magandang araw ma'am. Ano po ang pangalan mo ma'am?
4: Magandang araw din po. Ako po si Norminda Manalo Socorro.
2: Norminda Manalo Socorro?
4: Yes po.
2: Ma'am, lakas-lakasan mo ang boses ma'am. Taga saan ka ma'am?
4: Caridad Ilaya po.
2: Caridad Ilaya ng?
4: Timonan, Quezon.
2: Okay, so ma'am, ano ma'am yung problema mo, karamdaman mo bago ka napunta ng Health Code International?
4: Dati po akong siguro po sa stress din, nagkaroon po ako ng bukol sa dito, sa liig.
2: May bumukol sa liig?
4: Din eh.
2: Opo. Mm-hmm.
4: Tapos yung pananakit po na aking likod,
2: mm-hmm,
4: ay saka pakikinig po ng radyo ng aking kapatid. Nasabi nila na sa akin na yung CMD daw po ang aking try.
2: Mm.
4: Sabi ko, saan yun? Hindi ko alam kung saan yun. Ay naririnig po niya sa radyo na nandito nga daw sa kalapit ng Panda. Sabi ko, tara, sabahan mo ako.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon po ay kami pumunta dito at nag-try nga po ako na bumili ng products ng CMD.
2: Noon ma'am, bago ka napunta dito ma'am, ilang taon, buwan na pala yung bumukol sa'yo, ma'am?
4: Ayun po ay naramdaman ko ay siguro po mga isang taon pa lang.
2: Isang taon pa lang, pero bumukol talaga?
4: Bumukol po.
2: May mga sinubukan ka no na pampawala ng bukol? Kung meron, ma'am, huwag mo ng pangalanan.
4: Mm-hmm. Meron po.
2: May mga sinubukan ka noon? Marami din ba ang sinubukan mo?
4: Marami din po. At saka dinadaan ko din po doon pag minsan po'y tinatapalan.
2: Oo. So, hindi wala nangyari?
4: Po na, ano. Nandun pa din po pagka ano'y pag ako napapagod. Nandun siya para siyang hinihigit. Pag ako napapagod na sakit yung aking ganun, pag lalo pag nagbuhat ng mabigat.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon po na ako ay maka-try nung CMD, mm-hmm, siya po ngayon ay wala na.
2: Mm-hmm. Paano mo ginamit yung CMD, ma'am?
4: Ayun po ay yung po yung pinapatak sa tubig.
2: Mm. Yun. Paano mo iniinom?
4: Yung po ng aking inumin maghapon ay mayroon siyang patak na pag po yung baonan ko nakakagan siguro mga 3 baso ang laman niya, nilalagyan ko po yun ng 20 patak.
2: 20 patak lang?
4: 20 patak lang. At saka po mayroon din po ako noon na yung Supreme Juice.
2: Opo, yung vitamin C natin, Supreme Juice.
4: Opo. Gumamit din po ako noon. Ako po ay naka 3 box noon na tuwing umaga ko lamang po siya iniinom.
2: Mm-hmm.
4: Sa halip po ako'y magkape ay Supreme Juice po ang ginagamit ko. Sa awa po ng Diyos, ngayon po ay ako'y malakas na.
2: Opo. So, wala na yung bukol, ma'am. Wala na ako nakikita.
4: Wala na po.
2: At saka maliban dun sa bukol, ma'am, ano pa nga yung ibang ano, pananakit ng likod at saka ano pa?
4: High blood.
2: High blood?
4: Blood. Ako po ay nag-maintenance din ng high blood, pero ngayon po hindi na.
2: Ah, wala ka ng maintenance din wala sa high blood?
4: Po. Inalis ko po lahat.
2: CMD na lang?
4: CMD na lang.
2: Ilang taon ka nag-maintenance ng high blood, ma'am?
4: Ay, hindi naman po nataglan kasi nga na sabi agad nung kapatid ko na ako ay mag-try ng CMD.
2: Buti na lang, ma'am, napakinig ka sa radyo.
4: Mm-hmm. Sa radyo po napakinig. Mm-hmm.
2: So maliban, ma'am, sa bukol sa leeg mo na nawala, sa high blood, ano pang problema sa katawan mo na natulungan?
4: Ay, marami po. Kasi po ako noon ay mayroong masakit sa ganito. Hindi ko po alam kung ano yun.
2: Mm.
4: Basta yun po ay taon ko na rin dinadala, pero ngayon po wala na rin.
2: Saan dyan? Sa Puson?
4: Hindi po. Itong Tagiliran.
2: Sa Tagiliran?
4: Hindi po, sa Puson.
2: Ngayon wala na rin po?
4: Wala na.
2: So sige, ma'am. Maganda yung kwento ni ma'am. Ano po? Siyempre, ma'am, sa mga nakikinig na katulad mo, ma'am, may bukol din sa leeg. Yun po, ma'am, na may mga high blood, may maintenance din sa high blood, at may mga iniindang karamdaman o sakit sa katawan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanila na katulad mo, napakinggan ng mga relatives mo, natulungan ka rin para makatulong din po tayo sa iba?
4: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang masasabi ko lamang po ay talaga pong ang CMD, ang products po nila ay magaling at talaga pong nakatutulong. At ako po ay natulungan. Isa po ako sa magpapatunay sa inyo na ang products na ito po ay malaki ang naitulong sa akin.
2: Yun lang po. Maraming salamat, ma'am. Ano po uli ang pangalan mo, ma'am?
4: Norminda Manalo Socorro po ng Atimunan, Quezon.
2: Ayan, so maraming salamat, ma'am. Thank you po.
1: So ayan, atin pong napakinggan po ulit ang isa na namang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na gumagamit na po ng ating Power Trio o sa mga gagamit pa lang po, ang ating CMD ay liquid po siya. So, pwede po yun gamitin internal, pwede din po siyang gamitin external. So, sa internal, kailangan pong i-take lang po talaga siya. So, pwede nyo po yan ihalo, mas maganda sa tubig. At syempre, mas maganda kung maligam-gam na tubig. So, hindi po yung malamig, ha? So, pwede nyo po yan ilagay sa tubig na maligam-gam. Pwede yung kahit walang laman ang tiyan, pwede din po kahit after kumain. So, pwede nyo po yan gamitin. And then syempre kung ayaw po, hindi, mayroon po kasing mga maselan po ang panlasa. Kung hindi po kaya ang lasa ng ating CMD, kung ilalagay nyo sa tubig, pwede nyo po yun ilagay sa juice o pwede nyo yun isabay sa ating CBJ o sa ating Cell Bio Juice, or pwede nyo po yun ilagay sa Milo o sa Energen. Pero mas maganda po kung sa water po talaga siya ilalahok. So, wag nyo lang po siyang ilagay sa kahit anong soda or energy drinks. Bawal po siya ilagay doon. Bawal nyo po siyang ihalo sa alak. So, mas maganda, sa water lang po talaga siya. At kung hindi kaya ang lasa, isabay nyo po siya sa juice, sa Milo, or sa Energen. Or, yun. O sa kape, pwede din po siyang ihalo. Pero, mas magandang sa water na lang. And syempre, sa external use, pwede po siyang ipahid direkta sa may mga bukol. Kung may mga bukol, pwede pong ipahid direkta sa bukol 2 to 3 times a day. And pwede po siyang ipahid sa mga nangangalay, namamanhid, makate, may bukol, na parte ng katawan. And syempre, kung masakit ang ngipin, pwedeng ipatak sa ngipin na masakit. Kung nakakaramdam po ng paninikip ng dibdib or mataas ang BP, pwede pong ipatak ang ating pure CMD direkta po sa ilalim ng dila. So, pwede po itong ibabad ng mga kahit 2 minuto bago lunukin para ma-absorb po ng ilalim ng dila ang ating CMD. And syempre po, ang ating CMD ay meron po siyang 72 klaseng mineral. So, once po tinake natin, ay meron po talagang extra energy. So, parang, kaya po pag tinake natin ang ating CMD is, talagang lumalakas po ang tao. Kaya marami po akong mga natatanong about sa ating CMD. So, yun po ang ano nila, ang sabi nila. Talagang malakas po sa katawan. Kaya po, nakakaiwas po tayo o may panlaban tayo sa kahit anong mga karamdaman. So ito po ay mayroong 72 klaseng minerals tulad po ng magnesium, potassium, calcium, manganese at marami pa pong iba. So pwede po ito sa kahit iba't iba, sa may iba't ibang uri ng karamdaman. Pwede din po itong gamitin ng mga buntis. So safe din po siya sa buntis. And syempre, pwede po siyang gamitin kahit, sa kahit anong uri ng karamdaman. At syempre po, ang ating CBF na, so ito po ay in tablet form, ang ating CBF. Kung yung ating CMD ay liquid, so ang ating CBF naman ay tablet form. So ito naman po ay pwedeng-pwede po sa may mga problema tulad ng stroke. So syempre pa sa mga na-stroke ay apektado po ang mga ugat. So pwedeng-pwede po ang CBF po sa inyo. Lalo na po dun sa mga taong madaming bawal na pagkain. So syempre, kasi kung madaming bawal na pagkain, eh saan pa ba tayo kukuha ng mga nutrients? So the best po ang ating CBF sa mga ganun pong case. And syempre, sa may mga bukol, may cancer, na stroke, so pwedeng-pwede po ang ating CBF. Kahit din po sa mga diabetic, nakakapagpababa po siya ng blood sugar. So nakaka-regulate ng blood sugar. And then syempre yung ating CBJ, so pangatlong product na health code, is powder naman po siya. So ito po ay juice. So ito po ay may isang cup na iba't ibang prutas at gulay na pinaghalo-halo. So dito po ay hindi sugar po ang ginamit, so stevia. So pwede din po siyang gamitin ng diabetic pero in moderation. So the best din po ito sa pabalik-balik ang lagnat, yung mga sakitin, mabilis kapitan ng ubusipon. So pwedeng-pwede po ang ating CBJ. So pwede niyo pong ihalo dito ang ating CMD. And syempre yung pang-apat na products ni Health Code International is yung ating CRJ. So the best po ang ating CRJ doon sa mga gustong mag-cleanse, gustong mag-detox, yung after ng madaming party o madaming mga nakain, gusto nyo pong mag-cleanse, the best po ang ating CRJ. So pwedeng-pwede din po ito sa laging bloated ang tiyan, laging kinakabagan, hindi matunawan, hindi normal ang pagdumi, mataas ang cholesterol, mataas ang blood fat, or merong mga gallstones, may fatty liver. So malaking tulong po ang ating CRJ. So pwede nyo po itong subukan at available naman po itong lahat na product sa ating mga CMD center. So andun po, may mga tao naman po sa ating mga CMD center para mag-assist po sa inyo ng tamang dosage po ng paggamit po nito. At syempre po, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa akin sa aking numero sa 0912-971-4306. 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, samantalahin po ang ating mga free health consultation day. So meron pong mga free health consultation day ang bawat CMD center dito po sa Oriental Mindoro. So meron po tayong apat na CMD center around Oriental Mindoro. So iyon po ay ang CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong, at CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. So may apat po tayong CMD Center na maaari nyo pong mapuntahan. So ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center, so take note nyo po ito. So meron pong once a week na free health consultation day ang CMD Center Calapan tuwing Webes. Ito po ay tuwing Webes lang po may free health consultation day. So mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ayan, every Thursday po mayroong free health consultation day ang CMD Center Calapan. So kung kayo po ay mga taga bayan po ng Nauhan, taga bayan po ng Bako, San Judoro o Puerto Galera, o kahit po mga taga Victoria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Calapan sa kanilang free health consultation day tuwing Webes. So ito po ay first come first serve basis. So alas 8 ng umaga ang start hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga Pola, taga Socorro, taga bayan po ng Gloria at taga bayan po ng Pinamalayan ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang free health consultation day tuwing Miyerkules. So ito po ay once a week lamang at mag-i-start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ulitin ko po ulit, kung kayo po ay mga tagabayan po ng Socorro, Pola, Gloria at mga taga Pinamalayan ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang free health consultation day tuwing Miyerkules. So ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga tagabayan po ng Bansod at mga tagabayan po ng Bungabong, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang free health consultation day tuwing Lunes. So ito po ay first come first serve basis din po siya. Mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So free health consultation day ng CMD Center Bungabong tuwing Lunes. I-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At syempre po sa mga taga Rojas, taga bayan po ng Mansalay at taga Bulalakaw, Oriental Mindoro ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Rojas, Oriental Mindoro sa kanilang free health consultation day tuwing Sabado. So ulitin ko po ulit, tuwing Sabado ay meron pong free health consultation day ang CMD Center Rojas, Oriental Mindoro. At ito po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So ayan, ulitin ko po ulit, sa apat na CMD Center around Oriental Mindoro, so meron pong mga free health consultation day. So tuwing Huwebes po ang CMD Center Calapan. At meron pong free health consultation day sa CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules. Free health consultation day sa CMD Center Bungabong tuwing Lunes. At CMD Center Rojas, Oriental Mindoro ay merong free health consultation day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Once a week lamang po. So ito po ay first come, first serve basis. So madami po kayong malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan pag kayo po ay nagpa-health consulta sa CMD Center around Oriental Mindoro. Ayan, so ang ating mga CMD Center address, o dito po matatagpuan ang ating mga CMD Center. So CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JP Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas, Oriental Mindoro. So ang mga CMD Center po ay bukas ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ang ating mga CMD Center ay bukas po ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So ayan po ang ating mga CMD Center address dito sa Oriental Mindoro. So meron po kayong makikitang signage na may nakalagay na CMD. So yan po yung ating mga CMD Center. And syempre po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes radio program. So sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, anuman po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na subukan ang ating power trio at baka ito na po ang inaantay nyong sagot sa inyong mga iniindang mga karamdaman. So bumisita lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. At syempre maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa ating programa. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang ating programang CMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing anuman po ang inyong mga inindang karamdaman, huwag po kayo magdalawang isip na i-Power Trio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!
5: Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
1: Hello, good evening po.
2: Sino to?
1: Si Lexter po.
2: Gabing-gabi na, sino gusto makausap?
1: Pwede po bang makausap si Kimberly?
2: Hindi pwede!

0: Hello.
1: Good evening, po.
0: Oh, iya. Sinong gusto mong makausap?
1: Pwede pong makausap si Kimberly.
0: Teka, sino ba to?
1: Si Tanya po.
0: Si Tanya? Akala niyo maluloko niyo ako? Hindi pwede!

0: Tahu, Bu. Tahu, Bu.
1: Oh, sino ba yan?
0: Good evening po. Good evening po, sir. Si Lexter po.
2: Si Zoltan po.
1: Zoltan! Lexter! Kayo di ba yung sa Maskulados?
2: Kami nga po.
3: Kami nga po yun.
1: Kayo kumanto nung Sana Mama.
2: Opo.
1: Lagot ka.
2: Kami din po.
1: Macho Papa.
2: Kami rin po.
1: Pasikat na sikat na yung grupo ninyong Maskulados. Ang lalaki ng katawan ninyo, ha?
2: Salamat naman po.
1: Idol-idol ko nga kayo, eh.
2: Thank you po, sir.
1: O, ano ba may paglilikod ko sa inyo?
2: Nagpunta po kami rito para bisitahin si Kimberly.
1: Okay. Yun lang pala, eh.
2: Kunalo, sabi ko naman sa'yo, eh.
1: Hindi pwede!
4: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
5: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
6: Dako ka ba?
7: Kahapon pa!
6: Magbig ka na kasi! Big Radio!
8: Radio! Yo!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin na timayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, magandang hapon sa inyong lahat. Isa na naman po malaman. At ano ba sinabi ko? Isa na naman malaman. At
2: malaman.
3: Hindi kasi may malaman dito sa atin.
1: Ayan. Eh, yung makwela.
3: Ako yun.
2: Wow!
3: Sino yung malaman?
1: Sino yung makwela?
3: Ay, alam na kung sino. Kung nga yung malaman, pumayag na ako.
1: Sige na nga. O ito nga, isa na naman po malaman at makwela, pag-alam at paghimay sa issue at batas ang ating pag-usapan ngayong hapon. Ang issue, may kapangyarihan ba ang mga clinic o kaya hospital na pigilan?
3: Yan na naman yung H-bo, bombo. Hospital?
1: Hospital na pigilan kang umalis kung hindi pa bayad.
3: Paano nga, paano yung tawa ni Santa Claus uli?
1: Hindi pa bayad ang buo ang bills mo. Sabi ng iba, meron. Sabi naman nila, wala. Ano ba talaga sinasabi ng batas tungkol sa Republic Act 94390 o Anti-Hospital Detention Law. Naku, marami nakakaranas ito. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas, bibigyan po ng malinaw na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Abangan po yan sa libreng payong legal. Issue at batas, atin pong alamin at himayin dito lang sa Basta Batas. Ako po si Rico John, kasama po si Miss Jen, and of course, ang kapita-pitagan.
2: At nag-iiba na ng damit.
1: Oo, diba? At saka parang laging checkered. Ayan, si Attorney Bakit? Edward Chico.
2: Nagbubulong lang sa pera, nag-iba na ng attire.
3: Kakatagap ako ng maleta. Ano kayo?
1: Wow.
2: Duffel bag. Okay.
3: Duffel bag.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome back sa ating programa every Saturday 2 PM sa 1PH True TV, True FM at syempre hindi pwedeng wala sa Big Sound at Big Radio ng Vanguard Radio Network. Ang Basta Batas. Ang email mo! Skandaloso ka!
3: At syempre magandang hapon po sa ating pong mga kabatas. I'm drinking my coffee again.
2: Yes.
3: Last week, ito rin yung baso ko eh.
2: Kasi meron
3: sabi
2: talaga tayong baso.
3: Sabi ko, iiwan ko lang to dito, makukuha ko uli. Kasi talagang iniwan ko na to sa office.
1: Wow.
2: Talaga naman pang office yan eh.
3: As in dito talaga.
1: Literal.
3: Tapos hindi ko na binabalikan.
2: Okay. Mga kabatas, ang pag-uusapan po natin ngayon, very relevant siya, attorney, yung anti-hospital detention law.
3: Naintindihan ko yan, oo.
2: Kasi ang dami po nating mga kabatas na lumalapit sa ating programa na
3: yung walang silang pambayad.
2: Oh, attorney, kasi alam ko na discuss natin yan before, pero hindi pa ganun kalalim. Attorney Edward Chico, anti-hospital detention law.
3: Meron tayong anti-detention hospital law, no? Kasi ang kadalasan nangyayari kapag ka ikaw ay na-hospital, ikaw ay na-confine, kung magkamisan, hindi ka makapagbayad nung noong bills mo, hindi mo masettle yung hospital bills, tapos ayaw kang palabasin. So ang tanong, pwede ba yun? Itong anti-hospital detention law ay dinisenyo po para tugunan yung ganyang mga problema. So ang sang-ayon sa batas po, kapag ikaw po ay hindi makabayad, hindi ka dapat i-detain. Ang gagawin niyaan, papayagan kang mag-execute ng promissory note na pinapangakuan mo na babayaran mo yung hospital, at yung promissory note kinakailangan meron kang co-maker. Ibig sabihin, yung isang tao that would actually hold himself jointly and severally liable, meaning kapag hindi ka makolektahan, pwede siyang singilin. O kaya, meron kang imo-mortgage na property.
2: Sasabla mo.
3: Ang problema lang, in practice, yung co-maker talagang may background check ang isang ospital. So, hindi ka pa sa makakuha ng co-maker. Wow. Gusto nilang may malaman na yung co-maker ay may kakayanan na magbayad.
2: Correct.
3: Diba? Pangalawa na requirement, yung pong promissory note, na meaning mag-execute ka ng promissory note, makakalabas ka, yan ay applicable lamang po doon sa mga charity and ward cases. So yung mga public, yung maraming shared beds, diba? So pag nag-avail ka ng private room, hindi ka na po pasok dito. Kasi ang understanding ng batas, kapag nakapag-avail ka ng private room, may pera kang pambayad. Mm. Ang exception lang dyan, dalawang bagay.
1: Ano yan?
3: Yung parang wala kang choice kundi kuwain yung private room.
1: Okay.
3: Kasi minsan emergency case. Mm. Pagdating ng emergency case, gusto mo sana sa ward ka, biglang sasabihin puno na. Mm. Pero may available tayo na private room.
1: Mm-hmm.
3: If that is the case, ang lagi ko nga sinasabi, yung pasyente, o at least yung nagdala sa pasyente, humingi ka ng parang proof or kasulatan na walang available rooms at wala kang choice kundi kuhain yung private room. Tapos, at i-demand mo na once available na yung sa ward, dadaling ka sa ward.
2: Ayun.
3: Kasi marami mga hospital ang ginagawa nila, nilalansi ka.
1: Mm-hmm.
3: Diba yung offer sa'yo yung private room? Kinuha mo naman yung private room kung emergency case.
1: Mm.
3: O pagkatapos, pag hindi ka makabayad, ayaw kang palabasin, hindi ka makapag-execute ngayon ang tinatawag na promissory note. Kasi applicable lang sa ward. Ngayon may mga pagkakataon din, wala kang choice kundi mailagay sa private room because of certain grave conditions. Halimbawa na nailagay ka sa ICU.
1: Mm-hmm.
3: Di ba? Intensive care unit.
1: Correct.
3: Di ba? So, kasi sa intensive care unit, ibig sabihin yung condition mo ay medyo maselan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya lang naman ilalagay ka sa ward. So, yun yung mga condition na yun, ibig sabihin, wala kang choice.
1: Mm-hmm.
3: Kundi mailagay sa private room, pwede ka pa rin supposedly mag-issue ng promissory note. Kaya lang, in practice, napakahirap gawin yan kasi pag yung ospital, nalaman nila na ikaw ay naka-private room, parang hindi na nila pinagbibigyan yung paliwanag mo na sabi nyo kasi wala nang ibang available na room kundi private room lang eh.
1: Oo nga.
3: O kaya na ICU siya eh. O pero sinasabi ko nga, ang sinasabi ng batas, kahit na private room yan, kung ikaw ay walang choice, di ba? Napilitan ka. In other words, under compulsion. Or halimbawa, and this is important, kailangan mong mailagay sa private room because of your critical medical condition.
1: Yun.
3: Like sa ICU, for example.
1: Mm.
3: So, pwede ka pa rin dapat mag-issue ng promissory note. Ngayon, pag hindi ka pinalabas at notwithstanding the issuance of the promissory note, maaari pong maging liable ang ospital for grave coercion.
1: Oo,
3: kasi nung araw kasi, nung wala pa yung anti-detention hospital detention law, eh ang nangyayari, pag hindi ka makabayad, hindi ka talaga makalabas. Hindi ba? So isipin mo, kung nanganak ka, wala kang pambayad. Habay akalay mo, high school na yung anak mo, doon ka
1: pa.
3: Tapos, hindi ba?
1: Nanganak yung
3: ang maganda niya, may award. Hindi ka ngayon maka-attend ng awarding ceremony, nasa ospital ka. Ay, di ba? Nanabakan na ron.
2: Parang ako.
3: Nagkamanas-manas ka na. Doon na pumuti yung buhok mo. Nasa ospital ka. Di ba? Aba, tapos niloloko ko lang po yung scenario. But the truth remains na talagang napakahirap ng sitwasyon doon sa mga hindi nakababayad na sila ay hindi mapapalabas. Pero ngayon, nilagyan din naman ng exception yan maliban doon sa nag-avail ng private room.
1: Okay.
3: O kasi kailangan mo din talagang balansin ng interest.
2: Mm-hmm.
3: Hindi lamang ng pasyente, kundi interest din ng ospital.
1: Mm-hmm.
2: Maraming ospital, din kumita,
3: kailangan talagang kumita. Maraming ospital, hindi talaga nababayaran. Kaya nga lagi ko nga sinasabi, kung ikaw ay malaki ang pera mo at gusto mo magtayo ng ospital, baka ang magandang gawin ay mas maging ika nga ay meron kang pagkalinga.
1: Mm.
3: Hindi ba? Huwag mo siyang isipin na parang purely
1: na
3: business or negosyo. I'm not saying hindi mo pwede gawing negosyo, but at the end of the day, meron dapat elemento ng pagtulong sa kapwa.
1: Yan. Compassion.
3: Oo, kasi yan, mahirap diba? Talaga eh. Kung sakto lang ang pera mo, magne-negosyo ka sa ospital, malulugi ka talaga.
1: Mm.
3: Eh, ang problema pa sa Pilipinas, and this is also true, yung ating bed capacity ay napakaliit kumpara sa ating populasyon.
1: Mm-hmm.
3: Naalala mo ng COVID? I remember na COVID dyan. Ako, nung height ng COVID pandemic.
1: Uh-huh.
3: As in, yung parang after 3 months nagka-COVID ako, hindi ako ma-admit sa ospital.
1: Mm.
2: Kasi nga, walang kwarto.
3: Wala ng kwarto. Hindi ba? Kailangan ko na lang manatili dun sa bahay. Buti na lang yung bahay namin, nakahiwalay yung office ko. May office akong pinagawa eh.
2: So,
3: na nakahiwalay mismo dun sa bahay.
1: Mm.
3: So at least ando doon ako. Pero isipin mo, papaano kung ikaw ay ordinaryong maliit lang ang bahay ninyo, marami kayong nakatira. Hindi ba? Napakahirap talaga. No? Kaya nga, dinisenyo ang batas na ito to protect us. Again ha, ulitin ko lang. Kung kayo po ay mahirap, huwag nyo na pong pangarapin mag-private room. Kasi pag nag-private room kayo nang walang kadahilanan, meaning voluntaryo, pag hindi kayo maipalabas, hindi nyo pwedeng gamitin yung promissory note. Ang mangyayari, kailangan mong magbayad.
1: Correct.
3: O kasi nga, kailangan kumita ng ospital. O ngayon, kung ikaw ay mapipilitang mag-private room, o dahil sa condition mo, kailangan mo mag-private room, yun, pwede mo pa rin ipilit na mag-issue ka ng promissory note.
1: Ayun.
3: Dahil hindi ka naman mayaman, wala ka lang choice.
1: Mm-hmm.
3: Diba? But at the end of the day, lahat ng nasa ward, lahat ng yung ikaw ay charity case, pwede ka mag-issue
2: pasok
3: ng promissory note.
2: Pasok pa dyan, attorney, yung mga life-threatening, halimbawa emergency, biglang nag-labor ako, 8 months pa lang.
3: Syempre, yung mga emergency, syempre, halimbawa, wala ka naman paglalagyan na ilagay ka. Yun nga, ibig sabihin, hindi mo kasi choice.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: Kasi kumbaga minsan wala talaga eh. Dahil minsan puno na eh. Alam mo, nakakaawa maging mahirap talaga. Napakahirap maging mahirap. Naalala ko, meron ako dinalang tao sa ospital sa East Avenue Hospital. Diba ang style kasi, pupunta ka sa emergency room. Diba sa emergency room, somebody would attend to you.
2: Yeah.
3: Titingnan kung anong sakit mo. Kung magagamot sa ER, di pa pauwiin ka na. Kung hindi magagamot, nagre-require yan ng tinatawag natin na confinement. So that's the time na ipoproseso para mailipat ka sa isang kwarto. Ang problema sa East Avenue, como government hospital, at supposedly may subsidiya ng gobyerno, yung mga mahihirap na walang pambayad, nagtsatsaga na pumupunta sa ER dyan. Alam mo, maawa ka talaga na yung ibang mga kababayan natin na pumupunta sa ER, nag-aantay sila doon sa lobby na nakahiga lang sila doon for 2 days, 3 days kasi nag-aantay sila na may mabakante na kwarto.
2: Yeah, I saw that.
3: Pag pagunta ka doon, magugulat ka habang naglalakad ka sa hallway, may mga nakahiga. Kaya nga, kapag pinag-uusapan natin yung korupsyon, nakakapikon talaga.
1: Correct.
2: Imagine niyo mga kabatas, billion-billion yung kinukuha, samantalang ang dami ng pangangailangan po ng ating bansa. Specifically addressing our healthcare system, yung problema. Napaka-systemic po ng problema sa ating healthcare system, baka akala nyo. Attorney, papanong, kung ganun din lang naman pala, so ano yung magandang suggestion? Bakit ka ganun?
3: Tinatago ko yung brand. Sorry.
2: Kasi nga naman,
3: bawal
2: diba?
3: Yung brand.
2: Hindi, pero seriously, papano maa-address ng gobyerno? Maa-address pa ba to yung problema sa ganyan?
3: Hindi, problema kasi siyempre, napakalami ng problema natin. Unang-una, yung ating mga utang na panlabas. Binabayaran natin yung mga utang na hindi naman tayo ang gumawa. Ano, nung araw pa.
1: Correct.
3: Panahon ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Fidel Ramos. Yung mga panahon na yan, marami tayong utang na
2: naginawa.
3: Na hanggang ngayon, binabayaran natin because of mismanagement. Kasama pa yung pagnanakaw. So dahil may binabayaran tayong utang, nakaka-apekto rin yan sa taunan na budget or pondo. Pagdating pa sa pondo, yung paghahati ng mga pera ay kinakailangan maging masusi kasi hindi mo naman pwedeng pabayaan yung ibang mga basic services that the government needs to deliver. Kaya nagiging masakit sa loob kapag nalalaman natin na nagnanakaw sila ng pera.
2: Correct.
3: Kasi kawalan na yan ng parang pakikiramdam sa panaghoy ng taong bayan.
2: Kahayupan na po yan.
3: Kahayupan yung ginagawa nila. Kaya nga dapat, wag tayong magpapadala sa kulay.
2: Yeah.
3: Wag tayong yung kakamping ako or DDS ako.
2: Correct.
3: We should actually demand for accountability.
2: Mm-hmm.
3: Ako po, matagal na po akong behind the scene guy po pagdating sa politika dahil ako'y na-involved dyan nung ako'y nag-aaral pa sa law school. Sinasabi ko po sa inyo, yung pong labanan ng mga politiko, yung grupo ni ganito, yung grupo na ganyan, sa level po nila, pare-pareho lang silang may vested interest. May mga senador po na hindi nagnanakaw ngayon because for the longest time, miyembro sila ng minorya. Dahil miyembro sila ng minorya, malayo sila sa kabambayan. Pero itong mga senador na to, nakita ko na mga mayayabang ngayon. Noong time na sila yung nasa mayorya dahil ang presidente ay malapit sa kanila, may mga kaso din sila ng nangungumi. So lahat ng mga lintik na ito, guilty talaga. Bakit? Because that is the system that we're trying to extricate ourselves from. Kasi yung culture of corruption talagang mabigat eh. We are characterized by patronage and accommodation. Mula pa ng panahon ng Kastila hanggang ngayon. For you to move up, kinakailangan maglagay.
2: Palakasan.
3: Kinakailangan palakasan.
1: Padrino.
3: Padrino. Hmm. Gusto mong manalo, bibili ka ng boto sa mga kukunin yung pambili mo.
1: Yan.
3: Doon sa ninakaw mo.
2: Hindi ba? Ang masakit ito, Rico, attorney, habang nagpapakasasa sila sa kanilang private jet, bilyon-bilyong mga ninakaw, yung mga kababayan natin, mga kabatas natin, na hanggang ngayon, as we speak, yung iba dyan, hindi makalabas sa ospital kasi nga, simply because wala po silang pambayad, yung iba nga, hindi mapagamot. Last na lang for me, Rico, dyan, paano, attorney, anong pwedeng ma-improve nitong batas na to kung sakasakaling kailangan pang may improvement?
3: Ang problema kasi dito, kinakailangan kasi yung pagbabalansi talaga ng interest nga. Kasi hindi mo din naman pwedeng pabayaan yung mga ospital. Alam mo, matagal din akong nagkaroon ng pagkakataon na ika nga maging legal consultant ng isang ospital at ako'y naging legal consultant din, naging legal counsel ako ng isang grupo ng mga doktora, no, or physicians. At nakita ko rin yung punto de vista nila na kadalasan nahihirapan din sila magpatakbo talaga ng mga ng ospital sapagkat nalulugi sila. Eh, sa totoo lang, malaki ang pananagutan ng gobyerno dito. Kasi dapat yung mga, lalo na yung mga tertiary level hospitals, dapat talaga may sapot na pondo ang gobyerno para ika nga ay makapagtayo sila ng mga pampublikong ospital na maaaring pakinabangan ng ating taong bayan.
2: Mm-hmm.
3: So, pangalawa, nagiging problema natin talagang healthcare system natin.
1: Mm-hmm.
3: Meron tayong PhilHealth na supposedly may universal application under the PhilHealth law.
1: Correct,
3: which presupposes everyone or every Filipino should be covered by it. But the reality remains na yung pondo talaga kulang pa rin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ninanako pa sa PhilHealth yung pera.
1: Jesus.
3: Hindi ba? So ang laki-laki ng problema eh. Kaya if only yung mga taong bayan will realize this, mawawala na sa kanila yung awayan na tama ba ang mga Duterte, tama ba ang mga Marcos, o dapat ba kami mga Leni, mga Risa Ontiveros. Wala ho siya talaga sa personalidad. Ang kalaban natin yung sistema.
1: Sistema
3: at
1: talaga.
3: Sa totoo lang po, kapag ang sistema ay nandiyadyaan, ipapuputol ko ang daliri ko, kahit si Risa Ontiveros ang presidente, kahit si Leni Robredo, kahit si Sara Duterte, kahit si Rafi Tulfo, kahit si Trillanes, ay hindi na si Trillanes, hindi naman magiging presidente.
2: Hindi na naman sa tatakbo.
3: Hindi talaga magiging presidente naman. Talo yun eh. So ang point ko lang, kahit sinong presidente, tandaan ninyo, ganyan pa rin ang sistema. Magtapatan tayo. Na-resolve ba ang korupsyon nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Duterte, nung panahon ni BBM, nung panahon ni Cory, ni FBR?
1: Doon pa rin,
3: hindi
1: no?
3: Naman eh. Kasi yung sistema, yun ang problema. Eh, ang masama, dahil kultura yan, tayong taong bayan, mabigyan ng pagkakataon, magiging corrupt din. Kaya may mga nahuhuli na jeepney driver, nahuhuli na mga nagtatwatakbo ng privado sa sakyan, naglalagay sa polis.
2: Ayun, nasa atin ng solusyon eh.
3: May mga polis pa nga, 'di ba? Nalalaman mo balita ng polis na nagpa-Gcash pa siya.
1: Oo.
3: Oo, 'di ba? So, nakakahiya talaga itong mga bagay na ito. But what can we do? We live in a poor country. Kaya nga dapat ang kalaban mo dito yung corruption, hindi yung personalidad.
2: Even if we live in a poor country, there's hope po, mga kabatas. Kaya nandito po yung programang ito. Sinatsaga po namin
3: sana
2: sa every
3: maging
2: week.
3: Congresswoman itong si Jen
2: Galvez. Ako talaga inano mo, no? Hindi ba pwede ikaw?
3: Ikaw na lang.
2: Hindi, seriously mga kabatas. Kaya po namin ginagawa ito kasi ini-empower namin kayo. Isa, bawat isa, one episode at a time. Hoping and praying na sana po pag alam nyo na ang inyong basic na karapatan, hindi ba, empowered kayo, hindi kayo didepende sa mga politiko. Eventually, you know, itataas nyo po yung requirement or yung standard ninyo ng mga public servants at iboboto nyo yung tama. Diba? And hopefully, maging mature na tayong mga Pilipino pagdating dyan. Rico Jan Ferrer.
1: And talking about that, kanino at sino sasandal?
3: Nalimutan mo na naman.
1: Kanino at sino sasandal ang ating mga kababayan
3: si
1: kapag sila ay gusto magreklamo dun sa mga hospital na ganito. Sa mga hospital na mga ganito.
2: Oo nga, I just realized.
3: Ah, diba? Yung H niya sa hospital.
1: Kasi ganun naman sa mask.
3: Parang yung letter R yung parang madami.
2: Ay, hindi ka pwede sa Mexico.
1: Bakit?
3: Ah, walang H.
2: Oh, oh, so spa, oh.
3: Meron naman, diba, yung sobra yung R?
1: Oh.
3: Ratan. Diba yung mga ganun?
1: Ratan.
2: Parang pwede, diba, pwede ka sa Mexico.
3: Isipin mo pag ano, yung sa spelling bee, spell ratan. R. Madaming R yun. Diba? Ratan. Meron, diba, ano pa ba yung may R? Barako.
2: Hindi ka rin pwede hindi rin siya pwede sa Pampanga.
3: Bakit?
2: Eh, walang H doon.
3: Ah, walang H. Ay, pero ako, naloka ako doon sa kliyente ko kasi Succession, yung case nung will and testament. Hindi ba? Sabi ng kliyente ko, attorney, nawawala na ang mga hairs. Hindi ba?
2: Then going back to your question.
1: Oh, kanino pwede question. Sumandal ang ating mga kababayan pagka may violation sa ganung anti-hospital detention?
3: Well, kagaya na sinabi ko, it actually a criminal case.
1: No, you are.
3: Oo, so the officer responsible can actually be held criminally liable under the law.
2: But let's
3: kasi
2: face it
3: amounts to deep coercion, hindi ba? And aside from that, there's a special penal provision under that particular anti-hospital detention law.
2: Wala ka na ngang panggamot, mag-ano ka pa.
3: Pero kasi sa totoo nga lang, again ha, sa mga kababayan natin, hindi mo din talaga masisisi yung mga ospital dahil napakahirap magnegosyo ng ganyan eh.
2: O, tapos pag kasi nagsara yung ospital, di wala ka na mapupuntahan.
3: Wala ka na mapupuntahan. So sa totoo, ang dapat galit natin na sa gobyerno.
2: Yeah. Sa mga magnanakaw sa gobyerno.
3: Kasi dahil hindi maayos ang healthcare system natin. Alam mo ba, sa Cuba, ma-share ko lang. Ang ginagawa nila sa Cuba, meron silang tinatawag na preventive approach to health. Eh. So ang mangyayari, ikaw ay subject ng health insurance sa Cuba. Required ka na palagi ka, for example, na magpapacheck up. Required ka na maayos yung health mo. If you do not go through that, tanggal yung servisyo mo.
1: Oh, wow.
3: O kasi ang ginagawa nila, they want to make sure, they want to make sure na healthy sa general yung malaking populasyon para yung limited resources can actually be used judiciously or wisely.
2: Yeah.
3: Na pwede rin natin sana gawin sana dito.
2: Sana ganun dito.
1: Sana.
2: Hey, there's hope, mga kabatas.
1: Oh.
2: Hope springs eternal.
3: Eh, nakita mo naman, ang focus, impeachment, hindi ba? Ang focus, yung 2028 elections.
2: Kaya mag-elect tayo ng mga, tumalino na tayo, mga kabatas. Alam alamin niyo po yung inyong karapatan para hindi kayo inuuto ng mga mapagsamantalang politiko, di ba? And hopefully one day, God willing, ang Pilipinas magmamature na po yung voting population, di ba? Yeah. Or, Rico Jan.
1: Alright, so sa mga kabatas ho natin, TikTok, isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico ng mga phrases o kaya salita na i-relate
2: dapat
1: na ho sa batas.
2: Dapat bilisan mo yung pag-explain
1: TikTok.
2: Mo.
1: TikTok.
3: Ba't nandunan pa kayo sa akin? Okay, go.
1: O sige, timer starts now. Medical malpractice.
3: So, ibig sabihin, may negligence yung practice ng medicine, they can be held liable.
2: Discharge.
3: Naku, maraming ibig sabihin yan. Huwag na lang.
2: Sabihin mo, discharge.
3: Discharge, ano? Pinalabas sa ospital. Ayan. Or...
2: Yun na yun.
1: Oh, executive suite.
3: Executive suite, okay. Diyan dinadala yung mga politiko.
2: At saka yung mga kabit ng politiko.
1: Naku, patay na.
3: Pero, ang sabi ni... Alala ko, sabi ni Lito Lapi, tinanong siya, sir, gusto niyo ba ng VIP? Ng VIP room? Na ospital. Sabi ko, sabi niya, ayoko. Alam mo kung bakit?
2: Bakit
3: kasi mahal daw doon yung ladies drinks. Okay, game.
2: Surcharge.
3: Ayaan yung...
2: Ladies drink.
3: Hindi mo lang nakuha. Sige, next.
1: Retocado.
3: Retocado. Naku, nakadami niya. Si R.C. Munoz.
1: R.C. Munoz.
3: Kasi si R.C. Munoz nakita ko uli. Iba na naman ni Cura.
1: Oo, di ba?
3: Oo.
2: Detention.
3: Ayan, Jinggoy.
1: Tapos. Alright, mga kapatas.
3: Ngayon mo lang nakuha yung, yung joke na yun.
2: Okay.
3: Kasi nga tinanong si Lito Lapid. Meron pa tinanong pa si Lito Lapid nung COVID kasi, di ba, kailangan natin nung mag-donate ng plasma para
2: joke
3: to this COVID. Ang sabi ni Lito Lapid, ako yung willing mag-donate. Sabi ko nga sa bahay, meron
2: naman
3: akong 75 at saka 65.
1: Plasma.
3: Wala nga lang remote.
2: Plasma
1: TV. Baka kung saan mapunta ito.
3: Tapos tinanong pa siya dati, sir, ano masasabi mo doon sa insertion?
1: Yeah.
3: Sabi niya, ano yun? Yung amendment, andyan na yan. Actually, kung tituusin, ha, in fairness kay Lito Lapid, wala siyang record ng corruption. Ha?
2: Oh, tahimik na siya.
3: Actually, may mga politiko na sometimes they are maligned. Mm. But in reality, walang kasong naisampa sa kanila. Case in point is Robin Padilla. Mm. Inaaway-away natin si Robin Padilla. Pero tandaan nyo, si Robin Padilla is given back to the community. Ako na-witness ko kung paano ginamit niya yung pera niya para pagtayo ng mga eskwelahan, para sa mga kapatid nating Muslim. Hindi naman siya sangkot dito sa flood control controversy. Wala tayong nakitang tumagap siya ng komisyon.
2: Okay.
3: Kaya lang ang problema, sometimes you are being unfairly judged based on your political affiliation.
2: Pero attorney, diba? I appreciate that explanation.
3: Pinapaliwanag ko lang naman. Hindi ko na whether or not he's qualified to be a senator is another story. Pero sinasabi ko lang, sometimes you are being unfairly judged.
2: I agree with you. I agree with you.
3: Hindi ba?
2: Pero para just to be very clear, wala pong pinopromote ang
3: and then namin pinopromote. Sinasabi ko lang na minsan the way
2: baka
3: we
2: kasi ma-misinterpret.
3: No, hindi tayo misinterpret, ma'am. Pinaliliwanag ko because we are actually being misled by narratives.
1: Mm-hmm.
3: Kasi ang ano ngayon herd mentality right now
1: Correct.
3: If you want, you always want to belong to a group. So either gusto ko maging DDS or gusto ko maging kakamping, nagiging nabe-brainwash ka ngayon into thinking na yung pagtingin dapat ganun. And it becomes a problem. Sinasabi ko lang, like Pacquiao for example. Si Pacquiao walang record ng corruption. Pero ang problema, the way we look at it, parang mas malaki pa yung kasalanan nila because of their political affiliation kesa doon sa nagnakaw na talaga pero dahil kakampi mo lang. Di ba? Yun lang yung sinasabi ko. Of course, hindi mag-a-agree dyan si Ma'am Jen dahil ayaw niya yung mga tao na yon. Pero ang point ko lang, hindi yung mga sinasabi ko, kasi lagi natin pinag-uusapan yan eh. Pero ang sinasabi ko lang, if you are to be very, very strict about it, may mga politiko na kung tutuusin, mas konti yung kasalanan nila talaga, di ba? Kaya nga lang, hindi nagiging tama yung pagtingin ng taong bayan kasi nakukulayan tayo. Brainwashed na tayo.
2: Basta kami ay walang pinopromote.
3: Hindi, pinapaliwanag ko. Si Bam Aquino, for example, at least wala akong
2: yung
3: alam.
2: Yung kamay mo lumalabas sa video.
3: Si Bam Aquino, at least, wala akong alam na kasi siya ng pagnanakaw.
2: Or dyan ka
3: si
2: sa frame mo.
3: Lady Robredo. Diba?
2: Okay, hindi ko dyan.
3: Yun lang yung sinasabi ko.
1: Alright, mga kabatas, eto muna. Kabatas na nanganak ng CS sa isang private hospital, ayaw pa alisin. Ayaw pa alisin kasi malaki na daw ang bayarin. Kung paano lulusutan yan, abangan po sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: ko. Ayan, ito. First question, sabi dito ni Raven Nighthawk. Ayan, via TikTok. Sabi niya, attorney, meron po ba kayong video about sa job offer employee or yung contract of service po na merong January to June po, notarized po ang contract pero hindi pa pinatapos. April pa lang gusto i-terminate. Pwede ba yun?
1: 2026? Hindi ko naiintindihan yung tanong. Ano, yung,
2: ano daw?
0: Meron daw ba tayong video na ine-explain mo daw yung job offer employee or contract of service? Kasi January to June daw yung contract of service nila pero April pa lang gusto i-terminate. Pwede daw pa, pwede daw po ba yun?
1: Actually, okay, may, kasi may kontrata yan, hindi ba? Normally yung mga, actually hindi job offer yan, job order.
0: Job, diba yung mga job order.
1: Okay. Oo, so may kontrata. So you basically, ang iyong termino ay nakadepende doon sa length or sa period na naka-provide sa contract. Kaya lang, syempre, may mga grounds where the contract can actually be terminated. So, yun ang dapat malinawan natin kung pasok yung grounds for termination. So, edi kung pasok, pwede ka talaga ma-terminate, hindi ba? Ngayon, kung sa tingin mo it was unjust, pwede ka mag-demanda for breach of contract.
2: I think meron tayong caller, Rico, dyan eh.
0: Okay.
1: Sige, let's go.
2: Ready na yung caller natin, Ayn?
0: Right. On the line na raw. Alright, magandang hapon po. Andito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang katanungan nila?
3: Hello po.
1: Hello din naman.
0: Go ahead, ma'am. Medyo napuputol yata yung signal niya.
1: Hindi, medyo talaga napuputol.
0: Naputol na nga.
1: Baka pero, medyo ka naman, DJ Rico.
2: Anong number yun?
1: Nagpuputol, ulitin na lang po natin.
2: Kailan pang anong number siya?
1: Ma'am, tatawag ko kami uli. Magsasagot muna kami in the meantime ng iba katanungan dito sa ating text message.
2: Sabi dito, attorney ni, what's this? Teka lang, sandali ah. Marfi, sabi niya, ma'am, kaya naman po ako kumapit, nagtatanong po, sa inyo dahil gusto ko lang sana malaman kung sakaling gusto ko pong magreklamo kung pwede pa po akong alam mo, ang gulo ng tanong mo, ma'am.
1: Iba-iba.
2: Paggamit daw ng CCTV sa kaso, attorney.
1: Okay, ganito po yan, ano, ganito na ipaliwanag ko. Syempre, minsan kasi yung CCTV, makakapture niya yung nangyari sa isang insidente. Ngayon, gusto mong kami gamitin yung tinatawag na CCTV footage.
0: As evidence.
1: Okay, as evidence. Meron po tayong tinatawag na rules on electronic evidence. Yeah. Ibig sabihin, kinakailangan may proper authentication. Bakit kailangan may proper authentication? Kasi kailangan mapatunayan mo na totoo yung video na ipipresent mo na talagang genuine and authentic. Kasi dahil sa paggamit ng teknolohiya, maaring yan ay spliced or maaring yan ay peke o maaring hindi siya talaga faithful reproduction ng totoong nangyari. So, sino ang nag-authenticate po? Yung pong may hawak ng CCTV.
0: May-ari.
1: O, kung di man yung may-ari, kung sino yung may actual na may hawak.
0: Ayun,
1: okay. So, in other words, yung tao na yan, dapat kukunin mong witness.
2: Dapat willing siya,
1: ha? Siya mag-execute ng affidavit to basically authenticate the CCTV footage. Pero kung ikaw hindi, o di ba madalas mangyari, kunwari, ebidensya, nakunan ng cellphone, video, di ba, na-print pa ngayon sa Facebook. Eh ngayon gusto mong gamitin yung video na yan, magagamit mo yun, nahanapin mo kung sino yung kumuha noong cellphone.
2: Otherwise,
1: hindi siya admitted as evidence. Bakit? Kahit kasi sabihin mo na sa tingin ko, yaan ang nangyari talaga, napanood ko sa video, kailangan ng authentication kasi mas malaki yung posibilidad na namamanipulate siya.
0: Sino ang pwedeng mag-order na kumuha ng CCTV as proof?
1: Of course, you can ask the court kasi court, kung ayaw ibigay. Pero kasi choice. Pwede siya ipasapina, wala siyang choice. But at the end of the day, it has to be someone who has custody of the CCTV footage. Because only he has personal knowledge about how it's taken and only he has the authority to basically authenticate
2: Tagalugin
1: its genuineness.
2: So pag, alam ko maganda yung suro.
0: So pag ayaw ng may hawak nun,
1: nila yun,
0: pag ayaw nung may hawak, hindi siya makakumpel.
1: Wala ka talaga magagawa. Hindi, kaya nga, pwede ka pumunta sa court, pa-issue ka na sa PINA. Para maipalabas yung CCTV footage at para mapilitan siya mag-testify.
2: Okay. Sa second batch na lang natin, katanungan, yung caller natin. Pero bago yan, last na lang, sabi niya, nakasuhan ako ng forcible entry, sinira ko daw po ang garden nila. Pero sa date na sinabi nila, wala po ako doon. Ako ang may ari ng lupa, nabigyan ako ng notice of ownership at

0: to you, ano? Ten, to, via barangay captain nung December pa, attorney. Wrongful accusation ito.
1: Okay, ganito muna ang pagpapaliwanag dahil hindi malinaw yung datos, ano? Hindi malinaw yung facts na na-intimate sa atin. So, generally, sasagutin ko na lang.
2: Yes. Okay.
1: Okay, iba po kasi yung konsepto ng possession at ownership. Ngayon, pag ikaw ang may-ari na isang bagay, dapat ikaw yung karapatan na mag-possess. Kaya lang may mga pagkakataon, may mabibili kang property. Pagkabili mo, meron ng prior possession ng ibang tao.
2: Mm-hmm.
1: Diba, bumili ka ng lupa, may limang pamilyang nakasquat.
2: Ayun.
1: Oh, diba, yeah. Okay. So, hindi porket ikaw yung may-ari ng lupa, pwede mo silang pwersahin.
2: Mm-hmm.
1: O pwede mong ilagay yung kamay, yung bata sa iyong mga kamay,
2: okay,
1: at pilitan silang lumabas. Hindi ba, papasukin mo yun, sisirain mo yung bahay, tanggalin mo yung padlock, hindi ba, i-demolish mo. You cannot do that. You still have to go to court and file the necessary petition for ejectment.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Pag hindi ka nagpunta sa korte, forcible entry yon. Ang mangyayari, madedemanda ka. Pag nademanda ka, hindi mo sila mapapaalis kasi nga forcible entry siya. Kaya pag may-at ngayon, pwede mong gawin, magpa-file ka ngayon na petition for ejectment mo. Kaya ang madalas na dapat gawin po, actually, ang tamang gawin, pag may nabili po kayong lupa, pagkita nyo, pagdating nyo sa lupa na yon, may mga existing na bahay.
2: Oh.
1: Na of course, illegal ang kanilang possession dahil hindi silang may-ari.
2: Mm-hmm.
1: Ang unang-unang gagawin mo, magbigay ka ng demand letter. O, nasabihin mo, umalis sila dahil ikaw ang may-ari, ito ang iyong katibayan ng pag-aari. O pag hindi sila umalis, pupunta ka ng barangay, syempre. O baka pag-usapin kayo. O pag hindi kayo nagkasundo, magpa-file ka ngayon ng petition for ejectment. Summary in nature yan, mabilis naman yan. Hindi naman kinakailangan mag-issue yan ng, wala nang hearing yan, mga affidavit lang naman. So pagka nakapunta ka sa korte at na-rule in your favor, then wala silang choice kundi umalis.
2: Ayun.
0: Alright.
2: Okay.
0: Sana po naintindihan ninyo ang paliwanag ni Attorney Edwards. Kasi yung mga magtatanong sa atin, kung pwede pong paki-detalye yung inyong tanong para mas detalyado yung sagot.
2: Yung sagot. Alright, mga kabatas, ito naman. Kaibigang, kaibigang gustong bigyan ng leksyon para magtanda dahil tinamad ng magbayad ng utang. Susunod pa rin ho yan dito po sa Basta Batas. Alright, mga kabatas, magandang hapong pumuli sa inyo. Ito na ang ating pamimigay ng libreng load o maya o GCash. Siyempre, ang ating katanungan po, babanggitin na natin para mamaya ang ating go signal, abangan nyo para po i-text sa amin ang inyong kasagutan. Ang ating katanungan, eto na. Dapat bang bigyan ka ng agad ng medical certificate, release papers at iba pang importanteng dokumento kung nakapagbigay ka na ng promissory note? Oo o hindi. Ulitin ko ha. Dapat pang bigyan ka na agad ng medical certificates, release papers at iba pang importanteng dokumento kung nakapagbigay ka na ng promissory note. Oo o hindi. Abangan po ating go signal para po makasali sa ating pamimigay ng libreng load, maya o GCash. You're tuned into Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga piling himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood po at napapahinggan din ng Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. Sundan po kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
3: Issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
4: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
5: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
4: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas!
2: Alright mga kabatas, magandang hapon po muli sa inyo lahat at tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng mga libreng payong legal. And don't forget, every Tuesday, meron po tayong libreng payong legal online edition. Makakasama po natin ang mga iba't ibang mga abogado ng Insanity Think at iba pa mga abogado. Lately si ano, si Attorney Alex, yan, di ba?
0: Yung diver.
2: Maninisid. Maninisid po siya. Magaling kong manisid.
0: Sisid, ano may tawag dun eh?
2: Sisid Marino.
1: Naghahanap siya ng perlas.
2: Perlas ng silangan.
1: Uy! Yung kumukutikutitap.
0: Yan! Ay, kasama natin dyan si ano. Perlas. Ayn Tolentino and si Ella. Yan. Ang ating Ella Berana.
1: Ano ba pagkakaiba ng perlas sa hiyas? Kasi di ba may ganun
2: hiyas? May hiyas eh.
0: Ano ba yung hiyas?
1: Hindi ko lang. Ano ba yung hiyas?
2: Lagi parang perlas yun din yun.
1: Parang perlas. Okay.
2: Kaya ta.
1: Hanapin ang hiyas. Parang ganun.
0: Pa-contest tayo.
2: Nag-comment ka kayo. Anong ano ibig sabihin ng hiyas at saka perlas?
1: Alam ko yun ang
2: pagkakaiba.
1: Laging hinahanap niya ni DJ Rico.
2: Si hiyas?
0: Nag-libreng load
2: sino
0: ka na ba?
2: Sino si hiyas?
0: Tapos na nga pala. Okay. Alright. Gem. Uy, ang galing ni Ella. Gem ay hiyas. Pearl ay perlas.
1: Wow.
0: Nakakahiya kayo. Galing. Diba?
1: Oh, yes.
0: Nakakahiya kayo.
2: Sigurado kang hindi mo sinurch yan, ha?
0: Okay, may caller na tayo. Ready
1: right,
0: na.
1: Let's go.
2: Andito na yung caller natin. Magandang hapon. Andito na po si Attorney Edward Chico. Ano po yung inyong
1: andyan
2: tanong?
1: Andyan naman din po kayo. Sige po.
0: Hello? Angel, wala pa? Okay, ayos lang, please.
1: Yung munang text message.
2: Na,
1: yun ang mahirap pag live eh, talagang anything goes.
0: Alright, attorney, sabi dito, tanong ko lang po, nakapangalan po sa akin ang lupa, maliit po ito, residential lot. May waiver na signature po ang nanay ko, dalawa po kaming magkapatid. Pwede po ba na hindi ko nabigyan ng parte yung kapatid ko dahil sa akin pinamana ang lupa? Si Lolo.
1: Well, actually, hindi mo pwedeng hindi bigyan kasi ipinangalan lang naman sa'yo. But technically kasi, ang pag namatay ang nanay mo, yung kanyang ari-arian ay paghahatian ninyo. Ngayon, kung mas malaki mapupunta sa iyo, depende kung merong will and testament. Kasi sa will and testament, you can control 50% of your estate. So, limbawa, meron akong 10 million. O, yung 5 million, pwede kong ibigay sa paborito kong anak. Choice ko yun, hindi ba? O, pero but otherwise, kung walang will and testament, doon pumapasok yung konsepto ng ating kapatid. O, kasi naibigay naman sa iyo yan via succession, hindi mo naman binili. It would have been a different story kung nakuha mo yung property dahil binili mo sa nanay mo. If that is the case, nagkaroon ng transfer of ownership from your mother to you on account of you buying the property. Kung hindi mo naman binili, pinamana lang, di dapat makinabang din ang iyong mga kapatid. At wala namang masama na makinabang sila, hindi ba?
0: Okay. We're having difficulty po makontak ulit yung ating caller kanina.
1: Nahirapan tayo din sa phone calls.
0: Yung signal niya. Rico Jan Ferrer.
2: Ito sabi, hello po, ask ko lang po, ma'am, paano po kaya yung nakuha ko pong bahay sa Pag-ibig, nakatira po ang first owner and ayaw pong umalis. Ang sabi babayaran na lang daw nila sa Pag-ibig. Ang advice po sa amin ay kasuhan na lang. Ano pong kaso at paanong process po ang gagawin namin? Pwede po ba namin matransfer sa kanila yung property?
1: Pambira din naman kasi naman. Pambira naman yung payo, kasuhan naman yung sinabi ko.
0: Ang galing.
1: Well, actually, kasi kung talaga, ibig sabihin, kung nakuha mo na yan sa Pag-ibig, yan ay nakuha na sa kanila dahil hindi sila nakabayad. I would imagine ito'y na-foreclose na. Di ba? At ang may-ari na ay ikaw. At kung ikaw naman ang may-ari, kinakailangan magsampa ka ng petition for ejectment nga. Kasi kung hindi ka magsasampa ng petition for ejectment, hindi mo siya mapapaalis kasi korte lang ang pwedeng magsabi na wala kang karapatan dyan. Although alam naman nating walang karapatan, but the basis of the ejectment is something that only the court can determine. So, dapat pumunta ka sa court at magsampa ka ng kaso for ejectment.
0: Okay. Ito, siniraan daw siya sa online post at nag-live pa. Yung pag-post po sa akin ng kapatid ng partner kung hindi po tama at nag-live pa po siya, na sinasabi niya po na magnanakaw daw po ako kasi nabasa ko po sa ibang mga nabasa po ng ibang mga kasamahan ko sa trabaho at manager ko. Paano gagawin nun, attorney?
1: If that is the case at mapapatunayan mo na talagang pinost niya yan, hindi ba? So that amounts to cyber libel. Ang cyber libel po ay may apat na elemento. Number one, defamatory imputation.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, may sinabi siya na nakakapanirampuri.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa po ay tinatawag na publication. Eh, kung talagang nilive pa yan,
2: ayan.
1: So obviously may publication. Pangatlo, identity. Either pinangalanan ka outright, pero o pwedeng hindi ka pinangalanan, pero alam din ng mga tao na ikaw
0: si
1: yun.
0: Ano
1: halimbawa, yung tawag natin kay Ma'am Jen, di ba yung joke sa'yo, yung...
0: Maboka.
1: Maboka.
2: Yeah, yung, no.
0: Si Ma'am Jen yan.
1: Okay, so si Ma'am Jen, parang gano'n. Pang-apat, yung malis, ano? At yung mali siya, may presumption na malisyoso ka eh. Kasi nga, di ba, kung hindi ka malisyoso, ba't ka naman magpo-post ng pangit sa kapwa
2: correct,
1: mo?
2: Oh.
1: Alam mo pa, mula na nagkaroon ng cyber law, kasi nung araw, bira lang yung kasong libel dahil dadaan ka sa dyaryo eh, o kaya sa TV, para makapagpahayag. Eh, ang mga TV at dyaryo, meron silang mga ethical code eh. So hindi sila magpo-post ng hindi sigurado or mapanirampuri. Kaya lang nagkaroon tayo ng cyber libel sa social media because everyone has a voice.
2: Mm-hmm.
1: Lahat may access dyan. Marami yung mga tao hindi maingat. May mga pinopost sila nakakapanirampuri.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ang data po ng pagsasampa ng mga kasong kriminal for cyber libel masyadong tumataas.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang mga taong bayan walang self-awareness. Tandaan nyo po, walang sense of invincibility pag kayo'y nag-sokmed. Pag nag-post ka po sa kwarto mo, kala mo nag-iisa ka, pag pindot mo po niyan, automatic potentially mababasa ng iba. At pag nabasa ng iba yan, you can actually be held liable. Kaya nga lagi ko pinapayo, kung inis ka sa tao, huwag kang magte-text agad, huwag kang magpo-post.
0: Calm down.
1: Oo, huwag kang magko-comment. Kasi in so doing, you can be held liable for cyber libel. Ang problema, mas mataas ang kulong ng cyber libel kaysa sa ordinary libel. RTC level yan. Ayun ang sinabi ng batas eh. RTC level yan.
2: Ayun.
0: Regional Trial Court. Hindi po yan mas mababang korte.
1: Exactly. Ang kulo niya para mga 8 taon din siguro. 6 na taon ganyan.
0: Uy,
1: hindi ko kabisado
0: na...
1: pero medyo mahaba din ang pagkakulong.
2: May nagtanong sa akin, totoo daw ba na magulang muna ang liligawan bago daw yung anak?
0: Kasi
2: daw 6 months na sila nung nanay.
1: Totoo ba yan? May nagtanong?
2: May tinanong lang, nabasa ko din.
0: Sige nga, sagutin mo, Aber. Niligawan mo ba yung mother-in-law mo?
1: Pwede naman siguro kasi kung kailangan dumaan sa mother-in-law, di gawin mo. Hindi ba? So, mahalin mo pareho.
2: Yun.
0: Okay.
1: Wala namang masama.
2: Di,
1: at least naging kayo rin ng nanay niya. Asagwa lang, ano?
0: Yep.
1: Naalala mo ba nung kami pa ni Mami?
0: Ang
1: pangit.
0: At this point,
1: meron kasing kaso na ganyan, di ba? Naalala ko, meron isang joke na may na-meet daw siya na parang 65 years old na babae sa bar.
2: Mm.
1: So, inaya daw siya makipag-sex talaga sa bahay. Na consenting adult naman siya. So, he was actually 35 eh. So, yung babae 65. So, habang naghahalikan sila, may thought na pumasok dun sa babaeng matanda, 65. Sabi niya, baka gusto mo ba ng threesome? Sabi niya. So, ang naisip niya, siguro ang ganda ng anak nito. Ang anak nito, mga 30 years old. Hindi ba? Totoo. So, sabi niya, oo, gusto ko. So, ang ginawa na 65, ma, ready namin yung malang nanay na 20 anyos. Hindi ba? Di ba? So, anyway, joke lang po yan. Yun yung kwento doon. So, naranasan naman niya, kaya na pareho matanda.
0: Ay, joke
1: hindi.
0: Lang.
1: Kaya lang natin
2: joke lang yun, ha?
1: Kaya nga lang natin ang pag-usapan niya kasi pinag-usapan na natin yung dadakaw muna sa nanay. O, di dumaan doon sa nanay nga.
2: Ayan, iba kasi ang tanong.
1: Na-excite pa daw siya.
0: Speaking of, senior attorney, Aliko Jan, I particularly want to mention this. Isa shout out ko si Miss Soledad Del Rosario.
1: Ay, magandang umaga po.
0: Cavite City.
1: Ah, magandang hapon pala, Ma'am Soledad.
0: Sabi niya kasi, attorney, maraming salamat po. Babasahin ko po yung message niya, ha, verbatim. Ha?
1: Sige po.
0: Sinan niya
2: verbatim.
0: Sa Facebook.
2: Okay.
0: Maraming salamat po, Basta Batas. Humahanga po ako sa inyong programa. Mayroong kabuluhan at marami po kayong natutulungan. Mabuhay, Basta Batas. More of God's blessings. Ma'am, salamat po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Soledad.
0: This is one of the reasons why we do continue to do this every single time, every single day, every single week episode namin. So maraming salamat. That means we're doing something right. Diba?
2: Yes. Bawat episode ay sakripisyong may serbisyo. Yan, diba?
0: Yes. Maraming salamat po.
2: Alright, sa mga kabatas natin, kung hindi nyo po alam, iba sa batas nyo, mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala po ng mensahe sa aming social media accounts sa Facebook Messenger, TikTok o sa aming YouTube channel para po sa libreng payong legal.
0: Yung online edition natin, huwag mo kalimutan.
2: Online edition every Tuesday, alas 4 ng hapon.
1: Alas 4!
0: Sa Facebook, YouTube, TikTok po yan, huwag nyo kalimutan.
1: Yes.
0: Alright, Rico John Ferrer. Ay, ayun na nga. Hindi, nag-extra ka na ba? Ay, hindi pa. Okay, sige mga kabatas, balik po tayo in a little while.
2: Diyan lang kayo. Alright mga kabatas, magandang hapon po muli. And of course, eto na, inyong pagkakataong manalo ng 300 pesos na libreng load o Maya o GCash. Ang tanong, dapat bang bigyan ka na agad ng medical certificate, release papers at iba pang importanteng dokumento kung nakapagbigay ka na ng promissory note? Oo o hindi. I-text nyo po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang kasagutan sa ating katanungan. I-send po sa 0939-431-1244 at mamaya po iraraffle natin. Makikita nyo po ang mga winners natin sa ating pong Facebook page na Basta Batas. Paki-like, paki-follow and paki-share na rin po sa inyo po mga kaibigan. Alright? Isang makabuluhang hapon. Yan po ang ating natunghayan dito po sa inyong paboritong programa tuwing Sabado ng hapon dito po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
0: Attorney Edward Chico.
1: At syempre po ito po si Attorney Edward Chico. Na, teka lang, nag-text kasi ako. Sinasagot ako. O, pasensya na po. Oo nga eh. Na nagsasabi po ng magkita-kita tayo sa susunod na Sabado.
0: Sinunod ka to. Alright, mga kabatas. Palagi po naming sinasabi na kung may tama purihin, kung may mali punahin. Pero higit sa lahat, palagi po naming sinasabi din that thank you so much for your trust at yung pagsama po sa amin every week. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa tiwala ninyo, matagal nang wala itong show na to. So, God bless you and God bless our Philippines. This is your Basta Batas!
6: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Lumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Old Dangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

sabotage. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: akin.
1: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Tandang-tanda ko pa nung tayong dalawa ay naglalaro sa may tanong pasigang malapit sa ating tali. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating buo. Ngayon, hinihintay pa rin kita.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pag-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba kamo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakinggan.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.